Om da bayna samak na jam ko vahut hong param tu min tanong suva bid pagun tako pahumuso ko pahay da pipia pason it WhatsApp iti i ano ko da pahumbus Om pason manta di John Tati mamason kumadi Rezwan Obot Mudigili Frankitan Johnny Lajuman Juanis Majari Antani Sipanul Mike Maturin Angeline Masilius Alice Shirley Lim, Bridget Samuel, Lucia Bibi, Stella Martin, ang paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan, Tovino, nga, paganakan ko sundi, may pay pason, katabihan tala Minggo, om tatamis, no, kapos season to ko, om tabi pimpasan, may pay balakat, no, minamangon, John Tati. Om pason di Dennis Nicholas Yang, Shalom, kapi po siya, nung usubab, tumatambahot, tibnay ngavi, kota bian tra minggu naik kota binasi am suau to mai mo kadi Dennis Nicholas Yang diti Marius Marudim it pason di Marius diti kopi posian tabi basan tada minggu kumatay san tambahut ikingan e gisom z kano no monong kota hod kuma di minamangun tu to mai mo na podo manak do toko ko posizon Dati kita daw o pada tako hivay do mo sembayang dati no kadi Marius Marudim di jam konom hobi pay dati ya pinabuzo daw dati om i master mekanik mata sandakan kopi posyan dong subab o sokit om hongon na di ito tumay mo umasambay no gya opoy manuhon do hinso do timadang ka ubat niti pangusap dohongon kumatambahot nga video sa BFM ano balizu manta dago master mechanic it sandakan kumadi master mechanic hansan do sikapan do hingasan kyo manta do hongon dino i tubat tay ko i hinsaw ti madang kanu do mangusap do ino hongon kaday na dino Alicia Moitim, Mantad Papar, Mamason kumadi Bridget Samuel, Helen Yong, Alicia Lilim, sabi tamuhut ko, dahil naman na po pason tabi tada minggo, tabi piyambohutan. George Kimbun, Mamason lagi, kumasabi tabi tamuhut, WhatsApp, FB, sama BFM, sabi na ito may pisan-pisan ko, dahil naman na po, pangyongong, ansando, ang hidas, tapo na tikit na daw kadi, niti. George Gimbon. Dari na tupi ko nga bi, pipia pason, ini ako humbus ko siyo nga bi, iaw ko nga bi, abi na mamason niti, tapi na ikaw, ako mga katuhodan, habi na kumiso ko madiozo nga bi, dahil tambahot, dahil tiid, itia Facebook na Saba VFM Mega Defense Team Sidley Francis Odoy Tan Yokin Matilda Manuit Julia Alex Clegg Nesius Daria Sinsang Dao Si Idol Jamie Sadapan Ibra Mat Akim Pladius Bison Palat Jeffrey Gilimon Mamay Tomuhok Elizabeth Anjun Terry Gabil Phyllis James Johnny Joe Woodit Oyo William George Andrew Lokuntao Isay Bagete Mimi Cox Sebastian Francis Catherine Pang Zandi Crystal Jivili Omok Naait ko na nga vi Inamboy ako po naait Naait ko na nga vi Kito pinay Miho na nga vi Ano ko po pamus pa ino Ako Hivan Itya Pamuso ko pa Ipason Teko Boss di Zandi Crystal Diti Shalom DJ Om Sabi Tambahot Tosungaw Hansando Ong bohong ngavi todop kosodop om avasi kinaposikan koswabon diti katahuadan po haid muntok idsavat tukakal po toko miop kiop mo kinongaw do lidiw mo nginum no kupi om ginuling naig topod di kosodop po hidas o sindak om onsiko da ngavi tadaw bayno om koivad mantad son top higinan id no boko no po pakazan tadaw bayno diti ta na ikot binasi pason di Zandi Crystal batu pinay ko ngavi hisan ku ziozu yung pay hoso ngavi diti om kumadi minandak na tadaw pisa sa vaan di tadaw konyab om nagi tadaw bayno tabi kongsikan kumalur tayin sanan menimpun do iso vago do bogizan ka babago rin ka po po si Zon Diazo kung mapaganakan mohoing ngavi tabi kongsikan kuma Diazo do kinapanandakan do tadaw do pisasabaan di tanak Diazo kano-kano kinungot ako iti ah Hozo kapapago di Nathan Xavier Sikuat naikot na timpo

Sabi ko nga bi timpo do ka sa imbahan Buas Calazan pang mabi avi na di. Katawadan ko maria sa tamay mo do paingan pa igisom do timpo do bay na di ti. Mega tamay mo hapas pa di ti miyan pa ikaw di DJ Katrina id ko sa imbahan Buas do sina. Tapi na ko nga vi ansan do atatamis ko na da po ang pus tadaw bay na di ti. Nampak na po ang zon dito na bayan nati Hansan do tumay mo na po kay Vad mantad do o naman nga po nga vi i akon ko aw apa si nga vi dahil tibay ko nga vi dahil na kono namot mantad do go Benji Vino kopi somo bago do minggu ti so dahil ipatimponon ko dito pay hozo di Ivic mantad so do hey hey hey kopi po siyan do ang subab.

Katawan bika, ay tajari, bangye ka mamuju-muju aa. Abutan kinatauan na heaa kamemon marang media sosial. Mapihe na painhiling isabida marang media sosial. Minjari ko ilungon dusya talua saking krohong happy. Bangiay kita amakay media sosial, ebot-ebot, raa hiling embalahap pinakale. Raa kita amuhinga mandusia. Raa kita amabuhuk on mandusia mareo media sosial. Bangsa ay anwahap bilahi ni sulat atawa ni komen, papoddok na. Sabab mbalta sayuta, ay hiling tahe, marahi minjari sabab mandusia embalasan nan he gara-gara. Ra kita minjari mandusia neonan sansing saiba.

0: Nakapanay kau kia. Kikinawa galama masuangkan sayan nana. Salakayok rakaligagan takaw. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takaw. Intornoyo ra yono maluay mawot. Kalo napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawit ama pokonsay rakaligagan rutinaya takaw. Mabuli kinamin am akanon rasa sanghilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Rabalanja magaut kalo mologo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo ra kikinawa galama, mangani ra senormon soy amayo, ra kadigagan am niyak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mami Stojo kinawa galama.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min re mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ai, kulok-kulok. Pinukan ko kirim ini.
1: Salah kagini oming. Aku on kutuga. Kondo menepandai anda raguti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takauti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painunahon bebansa. Uli kono ilotu inanak amnayo rabandar. Asindangan ponam kakula. Tiak ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
1: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora yola lain.
2: Alap po ngaylo no basan kulut. Mindaho koyak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubasra kamamanam kaminan kuratu.
1: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming, atan kulandu panukaw to raklas mangila raragu takaw.
2: Ah, oko tukulut. Kunoyak kuaw ko tulisun no kanon pahwinansak. Bun, bun, kuno buboy na liam. Mansi, kunoyak liha.
1: Kita akon to imimi mangila. Tan kulan.
2: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Iya, bagai rais kena kawa kaya ramon rena tanya nih nora rimbai rimbai nak kawahu ralo nemino raku nari ngomin ratu kitu kiro ro minggu pakai pakai kan rimbai rimbai nak kawahu rasawa BFM kasalo anda unumurun nih rimbai ka dua rimbai kono nari ngomin ratu li rena takan raku nori rimbai rimbai nak kawahu nih rimbai kasar rimbai teori troy alias cuan insin rimbai ninggal kando iwok di lain saguliung Amsun onem rimbai ri Genevi William rimbai ninggalan narayol halan nahambayan yena nang evita kada jam kawalu puram limo ngaminit alondom arais kada pasuko ku bilini tarano pakata kaina era WhatsApp mai WhatsApp BFM bilin itu into ri Helen Nyong kan hai DJ kono kansenda London DJ di kono peninggalan kansenda London bilin ku pasukon ku ri Florita Kinajil Florence Boyjol Lucia BB MM Sok Miss Amkawin urang-arangan sama BFM kansian nanti ngay samang kini ngurah rimbai-rimbai kesaluan dahun murut onsoy kano pasindangan teka onsoy kapio paringkodangan DJ kano paringkodangan sahuli Helen Nyong itu rakon Helen Nyong rai nanam rakon ni Helen Nyong paringkodangan Helen Nyong rai nanam rakon na ngitu rabilinmu inay rawasa merah sama BFM ran umbur kosong rondo siam pat siam kosong tulu valu rakon na pagkata teka kano asihan ngitu rabilinmu ayo mayara live mayara WhatsApp mai rasa BFM. Suara ino pagkapagkata kata kono nang ito rin ay ara live TikTok mai. Itu Junaidi kansen dalondom kono kansen dalondom ni nam kansen dalondom rakaw ino pagkapagkata ko ito rarundum am kapulu kemabung rakaw ni Junaidi ngalano TikTok na tu paring kono ang Junaidi.

0: Ginawa ka sarili yung kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanhano sinin-sinin dito sa lang, sinin-sinin dito kolihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah FM.
1: Tanak, lupa nga, tunggungan to ko, bo. Tamangay na yun lang to sa sanong, tingiligayo lo, mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om agency antidada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.
2: Ito pinika kaguli kago miyang pwede ka di Geoped kasalimbahan bara sa dusun. Kaya pang sigaw di kayo hit kakalma kinangaw kakalma yung pwede ka mga balot. Daga dahitin kasalimbahan baras dusun iti di panguminan na Facebook kapisanangan datutuwang kumadi Charles Laginan kunagyalingan ni Florita Lasabam Lauricius kapisanangan kumadika Nancy Lian Yanti nunuhabaranti kapibasyan kya nagir kumadi Damin Gunting kapisanangan datutuwang DJ kadao kapisanangan nagir kumadi Munakapang nagid pasan manta di Ipol Eric kabisanangan tutuang tada minggu di Jio Pilansanid Kalidasan Taririmo miyampay barakat tegumu om tabi pibabasan nagid kumatang balut tepini ngawi hit magikinango kesalimbahan baras dusun Sabah VFM senang kapia kadao eto menikau tilambusa diyo dat miru rumah dahinaid panguminan dat Facebook ya teka tilambusa napatad dat pasan dahil ay panguminan dat WhatsApp mundarang takabatruhay min lihis takapad ginawa kapirubat akakwagod tino

Kawan, no kayo nun manahak o gumo ko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan, no kayo nun na po nga asanong ano, milad onon tumilamus mantad tadon om asimbayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan say rayra na po, katingaligan ta kanon labid achamin. Pasaribagatang tuko sinansasak

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Kuliamos binal interaplasti. Angalaprat timpo aboy bonsai apuso. Suku ang ibitra karamalan, ralibong nukinayano, kuno papatiri niya klalayaw. Sakot din kuliamos plastik, abuli tahunyain rulio. Asaw kra kuliamos hunaan takara tukin nuoro. Ulay takano, amati rasakot binal interaplastik, ra intok pamaluluran pinalair na kaimar ramuyon.

Sanaman balon sumuhut ay kangrinan kusun mangaraw ray takaw masalok maligag pamagwangan am inan. Dair tu into la limo suku mo param tulung ambilor sanaman ondo matimpok nakasimpung noyo nangkuli spot magisimbol mo pagalera bulur kapom hay kingkia o babaya rarangarangan sa kurang-kurang no ondo mo por ngaminit pogonong oro. Dair tu into la mo poram balu ngambilor mambuli mo pabanat at tulang mayara kandaran ruinan sa kurang-kurang no matus limo mo por ngaminit sa minggu.

0: kasahibaan Boss Kadazan.
1: Ahansan do tamoy mo do in kinabo dia so do makino nga ulit kasahimban da bosa to ko kasahimban da iso na ongo to ko de pamagunan pati amusan do pati na uano to ko it boss do kadasan po in tinagas
0: ay sa nasubay nga El Sava VFM no ikot vinasip.

kapusan ka. Sandong ahit si tanong pagkita mo. Gisambay na, ako kita po ng kapisa. Sabap na matulog ka, ay sa nagkakatanin ka po si Zan. Nanong katatos na dati ginabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, piginabaan dito.

kapusan. Kinawahunan iti paos da ginabaw ko. Amlatiano sa kapusisan ko. Ipaintahang aso pa'y nisok. Ko ginabaan ano mo na pa'y nanamay dandi ko. Amintangan hamus kapusisan ko. Ipaingihil aso pihautin.

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk id gana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalu sabang. Mantap na din, no? Manong ko to huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, id sabah, VFM, id frequency, si zam ngupodong duvo, titik 2FM. Noi god venasi, om suaw, tumay mo. Kotokwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

ko pivosian izo inatanel wales kenet mosusi mandat kampung nga pinampang kano no mikinangaw do koso himban bos kadazan ngikot vinasi om osuaw tomoy mo itisan ko to nabon na po ongo o koso himban niti it frequency sisam nga padamnuvo titik 2 FM ba kano kinangaw to ko.

kapibasyan nga suwab tapos ko nga vi kapibasyan bagudo tumanod magkinangaw ko sa himbahan boss kada zamdo talaway no yan pa ko kayo so Dennis Primus gisam jam ko si zamdo nga suwab talaway na talaw ko iso kapadong dupo talaw to ko dahil buhan ko upod dahil ton dupo nga ibut pang padam on nom katahuadan kumadami na mangon kani to non wanta ko na kasibatan bagudin na ikat binasi na talaway no si Vatan di tawasi manak ko ro ko si Vatan do papawasi ano i au po sang ko awasi nay kat binasi kani tapi nay num akon ko manta di sido aiso ido to ko do tadaw bay no oh bi po ko zo iti ko position iti anum pasan do to ko do kakal to ko po miumon do ko position sundong ima do kiba panginaman ambiyan pay di kinoingan pentanto kiba kapakasan. Pinay ko nga vi ko sa himbahan, boss, kadazan, do tadaw ko iso diti, o paghuhi do o ngaw, diyo o abalid pag muna jam ko ng tong panminit, o mahis na ko na ginabo, magkinangaw na hozo, tanto na kozo, hozo na kadazan, iiso na din pumagunan. Tadaw ba yun na po nagikangan, diyo diti, kamuzan do, pangindapuan, isay dati ikaw yung tutun ko deo zoo iti o ngaw deo zoo na tarabay no na jam katu dong sabab diti abal-abal nga bitang nga diba kamukawi pa ka sa ano i na ngazan lagi sambay no na pagunta ko Malaysia jam ko nam 2 minit na di na dong sumabit pagunta ko katahodan mamihi dagay mamihi da sabah VFM tambahod deo zoo itindahanon ko dati na babay no moy papatad tanak moy sikul teko moy kalaja umivad na obobo na kulita italunalun bah tumiyamos pa na ikasayman boss kadazan diti

Paintunod ka sa atapay kong habi, mempay ko na kayo daw, ti kita daw, ang paintun da na sa Jivili Josephine Lantuis, isyaw na upus di paintapot. Hayden Hansanan Swimming, twist tadaw, kalamazan, kinawa to ko.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay si zamopod minit. Mimbosikol sa hinay tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay si zamopod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakaday nogi mangingkwang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

Tapi naik ngabi de baino di ti jam ko enam apa dam duva minit lagi dah dong sebabit pagun takau. Kapi pasian ngos sebab ku madi ketatan dan makin ngau masa makin ngau kesimban takau dong sebab di ti. Iti kepayahan ko pagu ko hambusku tapi naik ngabi dah untuk tadau ko iso ko duva buhan ko pada miso tahun di ti nepo ngat tadau kandaman ko duva. Mantan nadi dino ko gempit kaza dah ko pemo. Kopo mihanggaan na kahabangan iti kibala ko paihan na tayo madagay. Pakiyonon osa bebi magigizon na kampung diho da om lagi po paganakan, om lagi kawalisan di pisangin hobong na itana kahabangan mohingki don. Da mositi lo, da mikot da moy pamihangga na kahabangan dino da onta ko tahong padamiso vuhan ko opo diti tadaw ko onom. Tumimpun na jam ko tu dong suvab it kahabangan mo hingki don kampung Nambazan Pinampang. Tadi tantuk na kosa na magovit na bakang pamihangga di kosudong ka ni. Kaya ko na ngabi di no, da anu ngabi di da patitikid taon iti da miyaga diti. Kasakadazan kay katanda sabi abi ihogo kosa. Da papatantu da kabakasan kagingahan kinizunan kabangan kopian da tadaw kandaman da kaduduvo ka da kapayhan dito ito na ikaw ino tayo malagay manta di Ponikon Mohoingon Kampung Nambazan Jacob S. Majangkun bah kada da aw aw mamahiso da kapayhan kikiyo ito pinay pabina ko zay kiba da kawalisan kabinaisan, kamuhoingan, do sangin ho, bong dadaya dino. It kahabangan mahingki don, kampung Nambazan. Dadi, tapinay ko ngabi, kagumpit iti kapayhan ngabi da onuno po, pasovon na tapinay ngabi, makikinungaw ko sa imbahan, bos kadazan, ki hizab, ki angkab, da makihambus na kapayhan, ba panuat ko na da suat di no kay magon, suat di nung dayt bos, da suvay nga i tumanod do protocol kamay di to iti na pagya kasimban boss kadazan radio do don kapalintan itim paintanto na kasa da mamaguna makiano da swat di paingi matu aw di kabasa da po to don na po da maza da WhatsApp teko nung ba na po kapabalan social di aw paingi matu kasa ay sa da swat bah num mangupalay ko da ano na po da kumakapalintan pintanto ng bagya da mamaguna da swat kani aming ka nagiti tapinay pakinuan kasi iti da mea gali tito pangimato na di kasi tanto da kahambos di da gaya ito tumanod na pa di si kay da panuan manta da kapalintan iti saya yang menurut perintah kamay di ba kani ya tadi ba panuat ko no da swat di makihambos da ano na po kapayhan. Pahabi na ko sa megaliti mumihangga na kabangan. Hansan na tahinasan. Tapi na ko ngabi, nazakan ko kadi Bolis Jamila Susu tananazaw adat pisasavan. Tinaw toko di Marcus Payus nga kinungo toko po azaw di Maria Tatiomis Guntingan. Daiti id pamagunan.

0: Pasahimbahan Boss Kadazan. Noikot Vinasi.
1: Noikot Vinasi.
2: Sabi na ko, bahay no jam ko onom, apat ko bodom onom minit na di do, do nga suvabid pagunta ko. Kivaliti ko pa ihan, do montok tabi na yung avi, do ikinesin na ni do dos diti, do kakamoy do kupayhan, iti kapal tutumuhod tasibo, kapindot na do pinghudan. Pinghudan do mantadoy do Tentra Udara di Raja Malaysia, TUDM kaditi. Sumangod id Davan di Raja Malaysia papapanaw do pinghudan oitan M top Siri Koduvo tekok id Bogisan Koduvo do taon diti om kinay zanon pangavi do paman anoiti pinghudan diti tabnay ko ikagambit na suvay ko day ho id wilayah persekutuan Labuan day tim pagunta ko Sabah no pangaday ho id Kota Belud tumimpun do tadaw bay no kapadam duvo gisom koduvo ngopod Wuhan ko opod diti. Pinghudan po diti nga papagumpit do TUDM teka Tentra Udara di Raja Malaysia biampay do Susumangod Dindah Malaysia TDM Tentra Darat Malaysia kamay di om nagi Susumangod Dat di Raja Malaysia TLDM om tuduvan na po nga montok no do papain sabat pabago do kapapanay ko Zuzuvo do id kalajak ngabi mo na guvang diti ko mahigan do kinaisanan di kagambit om nagi montak pagun mo bokon mantad ko tayinan om nagi mangiho isiho do gantob vaza do ikalajak ngabi do miyampay iti no bo kalajak diho diti dahit nasatan technical pangihan technical dahit pingudan no kamoy kapal ngabi TUDM monodo do katuhudan tactical kamay di do id gantab tasisi bo dadi pamanan teko kozuzuvo do kotos ngabi maritim di kagampit id kinesanon pingudan di nas, na natag natagan teko nasagaan bo muntok na di diti tapnay ko ngabi pasovon patuhon ginumuan moy da au kot sigoh ginabo au kot tigog kamay di au ko si kyo kami na kasay kinesinan di kagambit iti tu iha kapal tumuhod da si sibo tu iha na tunuvan diha na bos ko diti no da mintong diti kavakasan da kotos ngavi katuhudan montok na da panamangan pagunta ko Malaysia kami na kasay kinesinan di kagambit dahil po ang pustimpu pinghudan da papanaw niti hansan ko payhan niti binakosa in Uvang Kota Belud Sabah om nagi wilayah persekutuan Labuan do alatian di kasay tikyo kada ko ko siya si kapayhan diti na tayo maragay manta diti mantok diti kapayhan mo manta diti susumangod dinda Tentra Udara di Raja Malaysia may no jam ko onom himong opod minit dongo subabit pungunta ko dahil nombok mo nga vi itimbuniti pati musan ko na di bago iti pamuhisan kinota ko tiyo zao di Geoffrey Avitus Guhino dahil dago suto na zao di Elizabeth Morris painhantop sa gigisom kasimbahan boss kadazan na ikot binasi aswal tomoy mo.

Pinay ko nga bi, ang ovang video zoo, ababazan, tiko kapayhan, no mga gadi no pati tikid tadaw, kaiso, o minggu tiso, kibabago. Indadan na po. Dari ito, may musta ko na yung kasayman, boss kadazan. Kinangata ko ha di Marta, ginun, piginavan, kumainsan. Ang suto na na di Alice, diso na mi James Kando, simbiton ko. Kasayman, boss kadazan, ikot finasi, oswaw, tomoy mo.

0: Mokilungo, haso taun tahupadan on sisam tahupadan. Tikit tanaw koy sa tumipun, jam kotu tahupan minit no kasubam. Ay sa nasubay, ikasaliban, bos, kanasan, Sabah VFM. May konfinasi, aswaw tamay mo.
1: Pinay ko nga vin, naikot na wago itika nga Yesu hozo no tip iton vahu nga padan om sisam nga padan. Mantad timpo diti sa hinay do sanjam, tahu nga pod minit montok hozo no tip iton vahu nga padan, tahu nga pod minit po wago montok hozo di no tip iton sisam nga padan. Jadi atumbazan sa do painton na kono nga vidino tamoy mo do tumihombus makinangor ko sa imban bos kadazan hohobin na ko sa montok timpu diti teko tadaw bay no isay inakokinam tako nakongo do hozo nga vidito no tip diton vaho nga padan tap na ikaw guguminazo nagidati minsu sumandak minta tanak vago. Om na kongo da hozo ngawi di tikaw niku. Kapago, melody piginavan di Peter Om Sahar. Esther Wesley, Aiso na di Hansan. Om kinangok takaw hozo di tikaw.

kahahangad ko so. Hoso nga vino tibliton bahong nga padan di timpu dia zu toko da gumina zo. Kanda man da id kakampungan id timpu da kakal pamabuvat mentok da timpu di da kiba pamabuvatan. Ingko dati da id piginavan tantu hoso nga vi da piginavan no tip untuk timpu di nga iso hoso di kahahangad ko so. Kandaman de timpu da bay no. Aisa na suvay de RTM na po kasayimban bos kadasan. Pati ang busan ko bago iti tapinay ko iti hazo sumusut manta di Francis Chua gambal ko Venita Lajuti piginavan to miss kinotoko.

tapi naik kong avi hansan napuzai ginawa na kong ora hozo di notip di town bahu nga padan di tik duvo pa bagu hozo ko niku do montok di ti hozo notip town bahu nga padan tantu do sengian kongo ko di ti kivatan da manu di tomis dadi pengko zo sumanganu dia Steven Masil omi Treza Han kopusanku ginovonku kinovatako.